sa dating ang karoon ng si Gordon. Kaputa ka sa wena, karal. Sa may kong santana, kung siya mas kibesta de ti. Masaya ka sa lido, kaldino, kaldudo, kapunit.